Akasbani Silchar Numidang waram pung mga gamit mga chat kibagaloy na na Ngasi jun thagi tarik kungani thoi Kristo kumjali singani ka kuntaru Ning thau kaaba namit ki manipuri thauram Chandok pahau chari Thauram chandok chari bimitar Chahum hum puni thoi dasami kahumani Kilohar sani pan kunni pan loy na na FM megahar samga ni dasami kahum Ngasi khoi thauram gyahan ma kudolo na thamjari Amusna Singh Sakpa Natta Anura Pungye Biriba Babutambi Sharma Tabirasi.